0: gaga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ranse olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi wo yi ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na nbe lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lowo nje ta na lowo nje ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi e mu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan e wo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti e jo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah e wo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o mo fe ke e gba bin te je.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Obi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biri ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si ah.

0: le agbara ti o gba mi patapata lowo ogun aye tori aye ogun ogun laye alagbara lo le gbenu aye yi to le foro ri nbe oluwa ko mi fun agbara ki an ma ba bere pe bo jesu re wa oluwa ro mi lagbara agbara to n bori awon akan eniyan agbara to n bori awon ajeni feni agbara to n bori ota ikoko to sumo ni bi isan orun Olorun ro mi lagbara la adua oya ebere agbara mo oyoyoyoyoya eyanuyin oluwa ro mi lagbara esoro ojo agbara loni ojo agbara loni olobi yana maru bi da santa roba santa kaura santa i yahudia sakauli bida badawna da buda santa lika zadaja yoru madabi yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadai liba we yahudi saidaka nadanda bida bidis kwa fajida santalia yes olaru deo efulaye wahina taori sida Midahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaino matabi diskafa jina satakaika bura zaida ka. Yes! Ati siya orone torire. Asiya orone torire. Iwa mamanye. Iwa dadi ye. Asiya orone torire. Babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes! Rubi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mwama ama olole de Nigeria. Afye bure fa osoke. Shuka abarare yotu. Omu yama. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori yama re. Oh, Siano, oh, Kusia Judia, and I won't pada. Yes, and I won't pada, Ebuemi Oloro, Enen and Ata, the Dina Dabuna Mata, Waka, Bina Taru Asanda, the Hana Kaburi Sita, Sina Kabura Sanaja. Yes, Odeo, Olan, why you are Poseli Babala, Odeo, Ode Vitaya, Medita Metabawa, Nibelo Mawa, La Rewa. Odeo, yes. Efio kan kan gbagbara Olorun. Eba. Yes. Indaruba satambodi ako. Jujuna na daratus kapadina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakuni skandaja. Yes, orosote. O si nworan. O ye ko gbadura ka sore otutu. Nitori ina ka fe wo abe asore. Ofe so de lumina. Ofe mu yonu ati wahala re kuro. Abara ti o se mu. Abara ti o se dan. Abara ti o se pa. Ati mi ataya atomo. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Yay! Na rawo na ma tu dis kafa. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Oluwa ro wa lagbara. Yes, I na ta ruba saraka. Oluwa ro wa lagbara. Abara de o. Iye meji oje ogba. Ta ba iku o nbi. Ta ye re o yi pada. Tori won o bere n to mu bo. Ni atanda o se nge. Won ma bere nkan to mu bo. Pe lati je edogun. What are you doing? Kilo n se lati je edogun.
1: This is Apostolic Faith Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Abaradesa, ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Ko mo magbara lo le. Ibi itedo agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord wa Jesu Olubara. Agbara Olorun to tayo. Atemi atoma ataya. Oluwa ro wa lagbara.

pawo megani omo re kan sosho ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

gani omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo